0: Lili logo kaya mindu seya yoma re, nye ima ran ken lembi ye. Nyen re je je, nal de yu chebi ye. Kaden zil ma nene yuma raba.
1: Ya mindu si chi. Se nye jubu ni le chine kang le le je duz lagu. Yine le zi nye di rang nama yu uriz gilin che tup tuwe.
0: Nye rin je che nye guma re, nye jubu ni chile bina kate
1: si. Zi di nga zo jumbu di le tun da re, rang chudo che guma re. Di le kardu shue da, pomo di rang nama yu uri ma re.
0: Ke lian tu mi du.
1: Qie zang qi. Yung zhen ka zhe a.
0: Nga lia ge xiuo bro.
1: Lia ge xiuo ne yang jia cai a yu shi.
0: Zhen ga na di nyu yu ro ba.
1: Di ma shi. Ke si yung zhen di yin mi zui rang da ga ruo zhi gu ma shi ba.
0: Qie na rang xiu da yu yin ka shi.
1: Kishu chichung kore shio tsaabshi.
0: Ma re, nga rangda zheng ma shi. Nga nung zhui shio bhe mi jira ba.
1: Yang en di kore shi ki. Da chi du nye tengi nye shiab tsang mu dongbo re duk. Rang nga zui jenbo suan za. Nye m chung chang nye ngu ma da. Nga zui chung budi yege rang ge jab zon lan ya gu de yu. Nyema chungdu, sanglam nala, bukhande juu ne. Nganzu jinju zo onyo xe nyingye meba. Kaan yin sanda juzwa rang yu za, kongzu xe da xue gubza xue uxi. Didu, nung wui ki xiao dezi mebe, mi sikzi le mengyo bungdi. Nga dongja xue je, nye juzwa rang chije chudu, kone xe da xue je terzi xue uduk. Dine juzwa rang ge bungdi, lakwa niga bagi na lul ju. Dine jamja zaas xue je, kone ga wo samne ga toya meb cha su. Tenda de tanda samlu ko nyang ni game la xiao xiong ki.
0: Ge de de. De xi la.
1: Ke xiu qi le xiao da.
0: De xi la.
2: Zhang Fei si gu mi bu.

0: tirin chu jogin be ara mang tho su nga de mo ne sem ter shla chu
1: nang da yu ge ma shi
0: xie zui ti ge ma ri to s ne jo ge re si xie bin na yan am mo gi chi gi ti le ran pa sh ta ga ju da
1: shang ge to xie zang a ya lo ma de bra shi chu mo ne ji ta ga zhong min zhong
0: je ma ri ran pa sh ju da
1: 영아, 쟤는 얘 다섯 시가 친구. 랑 흘러져서, 아, 얘 남자 소용 쳐.
0: 영아, 얘 구대 쳐.

0: nganzu gyabgyo chigore.
1: Ngay ne, sotnyo kantubdu chigiyo. Rindu chime nyamnyo chumbri. Tarin rindu gyoje, jima peje nyingzhi rukaagi. Zushu rumiji, chato uri.
2: Tadengi Jenduru Nang, Chilunido Nisang Lu, Guizhou Xingjian Ki Rimde Nyamje Jenduru Ki Ang Tangbu, Zunyi Ruba Shu Yu. Niwei Lu Xian Nang, Cong Yu Xingjian Ki Rimde Nyamje Jenduru Ki Ang Tangbu Tobe, Cong Yu Xu, Yang No Ruba So Sagui Ka Ki Ruba Kyungbu Tezu Chuze Tobe Jenduru Chue Tu, Xuanjie Bulu Wei Tabze Ki Chuze Ta Semgam Changze Nyurubu, Toru Qin Yu. Teya, Chilunido Nisang Lu, Pyeongjo Niri Namja Barwe Sadui Lu Zhe Cogjian, Nyangzhu Pongbe Gangzui Bolu Denshu Zhenduru Ki Xuanjie Bolu War Nao Wei Canlongi Lakda Yang Xu Xishi.
3: Dabu Thambu Ma Deo A, Dosan Tung Ma Da, Dabu Niu Ya Deo A. Puri Eri Tajar Eri Keje, Surni De Deo Da, Riba. Tarja ju yu za mi ju cai uri.
1: Khan yi si nang an zui boli yin bie qiu ting zhe, zhig zu xi tian tang bu yin. Bolo kei bie yu xu da, tang du cham du lop zhong qiu uri ba. Zhe zhe to bolo wa cu, gyab gyo qi nian yue ba, tong ru zhung ni du ki.
2: Zhen du ru qi nian yi xu ba, bolo wei lang koro ta dong jor me. Na ju ru ga ki boli yin ba cu nga si ne, zhen yun du lip si ne, nga ta tarja su zhe zhi qi yu. Tadeng ki zhendu la kong zui, mikse ki zhigu ta chargui qie yu.
3: Bulu wei, shuk gyab si lup caab daga, nga zui nyabu gyab gyab, shok zan dor shua, dor shua. Ya, tsama goshi gyab da.
1: Changbu xe bin na, nga mikbu da zhang xia. Tandu gyongyo xe de yu, buri yim tsama jikbu riba. Tsangme nga kari lam ne kong zui nyabu lup gu zi. On de chokba da, ruga si gu riba.
4: Tasya shoge chang shi tado, labzha mambu chi la shokse rayo ma re. Ma se pong mambu song za, ngan zui bulwa zu cui be, chang ma cha zhi di che je, chui ku ru xin sam chu.
2: Bolo da sara chang ara che rung, mikse ki chu ki shik tsor ki yu. Cha nga mo popa khan re pen zun chu re che di, sa tu jen duru che sara cho sop sop ki za zi shik nguen wong.
0: Nganzo nangzu ni yi, tanda pionzun xingzhou lupchin ki loma tingzhe chi yi. Khonzo bolu tangla kala tingzhe jie tu, nganzo simuwa ji yi ne gyabgyo chie gyongwe zhe. Nganzo ni khonzo gyabgyen da tingshu di zhe.
1: Ngani, geyu shu caab yi, po yu jibwa bolu diaga daga yongbi, gyabgyo chie ga yongbi.
5: Nga so so moto tangzhe yongbi yi, lhasa ne di par chozo yu xing a zhi gu gi. Khonzo bolu gyabda yi na yagu shibu du. Ngarayi na qab shibudu, payu gichi do boba jigi.
0: Nganzu buri ma cu ta rinbu dinze ni, nganzu gyabgyo chiba yongza, tuji qi shuai yi. Namshi changan chimbu dinze li ne, kwanzu ngarmu shi nganzu gyabgyo chiba yongza, nguanyi yi, guja chimbu tibzi.
1: Nganzu, jindu mirang wari, sosu nishu. Kanyu dion dito, kanyin sina nganzu nangzhu yumi binda tso, taa rinbu dinze ni nyingzhi yongze nganzu shuk gyab sila guay yongbri. Chaza nganzu ye yinji, khonzu che du, nyushu yugu dungi.
2: Dion doro chigi to ne, nangzhu ruga la ngomzu chobu kega topu. Kega le yang kega chingwa ni, dima wa tsu simshu chigtu zhiwa tishi. Boriin bara minnam ki taktu boliyo ruga ki mitchungi ba xie juji yuxi. Nagju boriin be, rengi la wangu be boriin jizu tongma tie zuba ni, kwanzu tatin jenduru ki nyamshu ta penchun wari ki minyu ta gega to bara bangba chigyu ma se. Tewe, nagju gangze boliyo maungu be chedu ya yuxi.

0: Dina la, Ruchi sinye di lenghe chebe bangda chasang yu. Rang tu na di yu ri. Nga tabudu takji chebi.
1: Soso chi shu gyab sichi shiozi mebe. Nungchui tingji shoba ke yu ma ri.
0: Mesjid nungzhu ma xiao qi le. Zhen bu xiang qi. Nga mesjid nungzhu xiang du min du.